0: Wah, sapa iki? Tumenggung Krida Manggala, ayo sapa?
1: Sasmirana iki sak.
0: Takon karo aku.
2: Iya.
0: Takono. Ayo, kowe sapa? Kowe takon karo aku.
2: Iya.
0: Takono.
2: Ngulek kaya entut.
0: Ndaru pospoat ngojo layak ngantuan jolio tandingmu coba aku ayo ampian kaya wong jolo lebutan kaya mencang mati orang-orangnya gigrik puluku salombok sayu tomoro sakti uri ketibian tanganin diaru ora jebol dia damak gurani padangmu rasa jerikis sing dadi nyatane ayo nyo ngantemo sirah nyo ngantemo sirah ojo mong meneng bay nyo sirah wah rumangsane lewani pamer mung kowe tok ayo nyo sirah nyo nyo sirah nyo dodo ngantemo dodo dodo ayo ngantemo dodo dolope